Zvita zvako lisitina nyimbo iyo ichitisiya mukati mwangu azino izi adi mutambwe ndi Big Izakele nyimbo ichibve mhole mhole mholeni naye uyu uyo munamwe woye kugunda kuisenzesa iyo male kulanga kuna wena izvo izvo wali.

0: Aiwa paita zvoma mo dikani pafoni ndiani aripo kumangwana ni? Alo?
1: Alo, alo.
0: Ndiani muripe?
1: Ricardo Bendo kuna Gorongosa.
0: Andi, aniko?
1: Ricardo Bendo.
0: Ricardo Bendo. Ku Gorongosa, muri kutsvagani?
1: Ndi kutsvaga hama yangu dakana nayo
0: 2009. Zita leo ndiani?
1: Remedzani Kenyasi.
0: Remedzani Kenyasi?
1: Kenyasi.
0: Kenyasi? Maigara mwese kwa na Gorongosa ya?
1: Ni mkoma wangu wadakuta mdojiri ino kwa tena lewe.
0: Aha. Asi ndi mkoma pakudini ngauti zita le mataura papasu kupinda Kenyasi?
1: Remedzani Kenyasi.
0: Imwimu unetuani?
1: Ricardo Bento Dawson.
0: Zvindotorati hapana hapasi kupinda ofeni asi hama yenyu pakudini.
1: Aiwa chese paiwa nguyu bale wao.
0: Ah, muri maprimu pachiputukesi. Okay, tatenda siya namba dzenyu mhepo.
1: 130?
0: Ya.
1: 130?
0: Zvakutsenga-tsenga mavhu pemuri pazvizuzika, pataona tazwa waito sete yobasi.
1: Waito sete?
0: 47 30 30 ok isso zica
1: 47 3 3 1 2 3 1 2 6 6 1 2 6 1 2
0: ngati ok ngati ende 87 47 30 6 1 2 87 47 30 612 ok mazita moramba mwine siku Gorongosa tatenda muwe nezuwa rakanaka neko Gorongosa kune waruda watsvaga hama ndo mukana uno ndo chirongo

Loro ndi vuyisa zvikazivi nyamauzinyu naye kupangura nokubusa zvakasiyana papi aiwoye oh zvoda chutira mareketerwe yacho asi chadhuze mazuwaritera pano yaichatanga chirongwa ichi anangamuno madhodha ndozovabvunjisa uzonyasa kumutsanangurira kuti zvakasiyana papi kupangura nokubusa.

adoro ti mwe vizinho quem adoro ti mwe quem adoro ti mwe amezia amezia ngoma e wezirira kurarama nambira usara basi chimambukira mbukira chimusasonyana pa urizene kuita murongo munangu ya masoko muchikutukezi.

0: Ei, Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndiri kuimira chikwata cheutongo. Nyamasi uri kuambidza mutariro weanya ukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Hino wana baba nana mai anodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga asiripopi ungaruza mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinya ukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasoroke kutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinongasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku. Kudai tinofikira muzharira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa anyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruzimu kana uu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anofikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvipata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo munyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu.

0: Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndiri kuimira chikwata cheutongo. Nyamasi uri kuambidza mutariro weanyaukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Ino wana baba nana mai anodikana kugara pamuzi kuti atambire zvipata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga asiripopi ungarusa mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasoroke kutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinowasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku kudai tinofikira muzharira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa anyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruze mukana uwu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anovhikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvikwata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo munyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso.

0: Senzi saingu waliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kuruta noko sorora kana kutikolera. Karawaita kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kuruta noko sorora kana kutikolera.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: E o presidente, quando um zirei para botar, quando ele vai zonde passa com sussurra com chamisa, quando tem que dizer que a gente vai mudar de jeito agora, assim ter um baraca.
5: E baraca era quem ia cochena, o ia rechinha sa coisir com o siri, a ministra, de tempo, o ia imirai da cara mara ira chikaf.
6: Wauia. Chikafu chakasi ano chingweni. Chanyama si unu nge chumuru yo baka yao ni mutoe koko.
4: Ha, baka yao? Shishiro kwajo, aliti ngo kunaka. Hino ndiye zirule chikafu chaibika mbi yangu kumtana weta iradamira. Inini pandanga ndirimana mudoko, ndia no wabika?
5: Ndia, mbogumae pandu padoko basi.
4: Musharuka no mudzimai, ndro karo kuti mkuchifarira chikafu. Mudzimai, jinoti makorokoto. Undiwa gogo kumuriwe baka ya uri ndarika shushuro kwasho. Ndoza kutindi kumabika baka ya uri?
7: Honde, zesa zanino bika zino izwa no izwa zanino farira kudaiza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zino bikwa izi. Ngezwe nyore kone kwa nge anu ese zvikabikwa hingana uhowe no baka yao. Zvikabikwa no rudo azwiti ngekunaka.
4: Dinona kutindi zvukamari. A president, dinona kutimbia ano chilo chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvino utongo
5: zviro kwazva ministra inzero yakanaka kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningo ari yese yaizonyasa kuita simba mufaro no utongo irya baka yao kana kuti howe madimbu no madobwito ehuku no mazanda pabiningo regarega uye rarama no mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
2: paisabo mas vida,
8: e tanto amor.
2: Mas vida, mais sabor.
3: Mas vida.
9: Ndenda kumurikira chiziso chanda chopana pa chiri kuti ichona kuri kutengeswa ku Bairo Josina Machel mukati mo taundi rino rechimoyo. Murua de Barwe paduzi nepakara kulandia nyumba imwe tipu 4 iri kuziona inombuto murongo muna dzekuwatira kana kuti 4 quartos huru nosara imwe. Nokuzinya kana kuti mbuti yekubikira kuerengera ono chimbudzi asi kuziya isari yasa kupira ngemwazvo ine mabereri mairi pamwe pono ruwanze wakanyanya kukura kamare uyezve wakakanwa muri yekuziya nange achida ngakwere bote panomburu dzakati woito 4 47 32 278 anaga achida kuzvakadzara zviya zvakalingana nyumba iyi ngakwe bote pa woito 4 47 32 288 kubvira panguva nomwe nemakwata temseso wadze kumachibesi kana kuti 730 kuenda kubata pashanu nemakwata temseso kwaidza setora chitrinda kubva pano nomwe nemakwata temseso setora chitrinda kubata pashanu makwata temseso kwaidza setora chitrinda ndiyo nguva munenge kwati mukweboti zvida kutsa kuti zvisati wadza kwana nomwe makwata temseso amuitu kuyabote nhano nhando Zazondo pindo on hatu shanu nima kwa tatemi seswa zaseti itirinda amchati huku ya bote. Pakati hapo na vapa nungwe, makumata tatemi seswa zukumachibesi, kubata shanu nima kwa tatemi seswa zukumadokoni. Purtene jimwini, jire kutira.
0: Kole la inhinda inubatu kwa maka maka ngekusenze samvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faidzai zvaka nakamvura kana kusenzesa certeza haiwa ne marota dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera
9: nanatuma kumere misiswa na mitatu dzoitora zvino 23 minutos chasada pano aburutani zvazvingoma zvekugumisira zvekuinekana ndizvo basi hai Ibigori wenda, wemba kwa Thomas Mapfumo. Tupondira kwenda.

Vasiya Purutani kwa nyama sita mba shaita ikulambana kia manjika Chote chade kira panimu Jinozi finansio muzinyo kumuchinira nga mbasano njina shuzi Augusto wache Ntaya kudigisa na Rosario Domingos Sarajaka naka, mangwana isiku uchundeshi na jomu mungu wa zimezu wae Tamusia